go tse tshemega mosetsane ke ba o jela ga tsebe ke le ka modi ke ba ne ri galagala luto mola phatlaletse re pila re siana re tlo utlwella khosi khosi tshemega bona khosi khosi nna ke tlo kopa gore o ndlalele pina ya freshly ground tubi tubi tubi ba itere kaofela khosi khosi.